chihultiko ke likistielik hakwa. Asyal uslik eok chirulik uluk. Hokan utlak nakatkap ok renak tatsiba hakuip sa li grupo de amigos Radio Felicidad. Renak taik eh hunak amayeh rahlalpo. Chihoka indi puktesiban atin sa ilchole hilchok shkiep al resilal likol baik. Naruna katbokok sa li ang 45-52-66-33. Chinak sa chol, asyal uslik ehok chiruli.

manchaku. Chiruli jonala ino qechish kabresinkili k'ay. Taruhinta sharchish kayinkilchish junil qakwa. Nakanaw chichana re uken salak angel inapanuman. Chakili ka kabilal, chakili ka mitzew. Hukan na kiusop ti siyembli karman as dinike uken charukin lish promesas. Usop ti silis chuan, mi hermana Wendy. Hukan aquí, Señor, usop te silis chuan, mi hermano Eusebio, hermana Luisa Cervantes. Usop te silis chuan, Licachín, Cristian Eliseo, hukan aquí, hermano Oscar Gudiel. Hukan aquí, Señor, usop te silis chuan, mi hermano Oscar Ba. Usop te silis chuan, mi hermana Bilia. Kachilate kanaw, Señor, chankiruni ke talibang. Kachilate kanaw, Señor, karuli ni kesnumsi sa lishchuame. Abanan chiruli hunalain, chachubli ka angelak, chakwisili railal, chakwisichis hunilis ka angelin limaus. Tinarah numtag sa swelishchuame. Chakwileb, Señor, chakakalehib. Chosop te sije para salgutang. Chosop te sije blisketom. Makata siyang tafalto sa liskusina likarmana. Inkata siyang tafalto liskawila lismetsem likarmano. Hoka na kwi senyon ako na chong sa lagi lopal. Chosop te silis chuan, hermano Ricardo. Chika liskawila lakakwa. Chakelish mitzew sa musikeho sa tipeleh. Hukan akwi, Señor, usop te silis chuan, mi hermana Juana Kaal. Usop te silis kusina, Señor. Hunilig ta siya takwang lish sekeme. Usop te siyem lish keto. Usop te siyem li rawi. Kachilat kakwan na kanaw lish necesidad ni hunghung. Abanan sahib sa lishon chokeng. Hukan aki likarman as likarmanos likaturuhin chishtyabangkil ishkabaib. Hukan aki, Señor, osob te silis chuan, hermano Oscar Motu.

Glad nakakakali, nakakwil, rahral kutang. Marian chaling kaningin talimang, chirilpan, chiruli hunalain, Señor. Apanan nakanaw, na ninchal chik angelak, salak angel, chanchalili chol. Tinaw na sa hungkutan, kakwa jeshunil, ihukihal, linkabwila, limitsew, linike sa lak anghel. Ta at sumak, tak anghelak sa lishtuame, likarmanos. O kanapantyo, o shaye, Señor. O sabtasyebli locutores, o sabtasyebli pastores, chakalish kabilalim, Señor. Usap te ziyeb li karman usalihun chik alipal. Usap te ziyeb li karman usaran salunidad mobil. Usap te zilis juam li direktora. Usap te ziyeb li kokal. Li karman us li kwankeb chiru li rahilal. Usap te zilis juam hermana Teodora te. Hoka na chihoka in, Señor. Iharubebin kasyoruhin chishchapan kilish kabaeb. Abanalad de canao, Señor, mis necesidades y junjun. Pantio,